0: Gippsland FM.
1: Kaling hindi na ako makauwi ng buhay sa ating bayan at dito na ako bawian ng buhay, malinaw ang aking hiling. Ipaglaban ninyo si Inday at samahan ninyo siya hanggang sa tagumpay.
0: Gippsland FM.
2: Okay, magandang gabi po. Dumako naman po tayo kay Attorney Harry Roque. Ano ang latest sa kaso ni tatay sa ICC? Pakinggan natin ang istorya ni Attorney Harry Roque. Maraming salamat po. Take it away po, Attorney Harry Roque. And you're listening to 104.7 Gibson FM, Filipino Radio Program. Your community connection, your community radio.
3: Pero ngayon, pag-usapan natin kung ano yung latest kay Tatay Digong. Alam ko, kailan lamang napakarami sa inyo na pinanood natin yung confirmation of charges. Well, nakita naman natin doon sa confirmation of charges, 62,500 pieces of evidence, 60 witnesses, 193 hours of direct testimony. Yun ang pinag-uusapan at sabi nga ng depensa, hindi tayo matatapos niyan. Buti sana kung bata pa yung aming kliyente. Kaya nagawa ng order ang hukuman na humihingi doon sa depensa kung ano ang suhestyon nila para mapabilis, no? Orally, sabi ni Peter Haynes sa kanyang suhestyon ay baguhin, magbukas ng bagong case file, ilimita to 10,000 ang ebidensya at ang mga testigo dahil sa ganon, eh, matatapos. O, kasi nga naman, 62,500. At karamihan naman pala ito mga ebidensyang ito, eh, 5 taon na hawak ng prosecution ni hindi binasa ng prosecution. At ngayon, ang gusto ng prosecution, depende sa magbasa kung ano yung relevant o hindi, na hindi naman tama. Kasi wala lang ang oras dahil ito namang mga ebidensyang ito ay binigay lang sa kanila nung nakalipas sa 2 linggo lamang, no? At maghihiring na sa November 3. So anyway, wala pang kahit anong desisyon na hukuman kung ano mangyayari dyan, pero bagamat tinakda pa rin ang pagsisimula ng trial ng November 13, hindi natin alam kung talaga matutuloy yan, given na talagang maraming problema dahil dun sa sandamukal na ebidensya na ibinagsak ng prosecution, hindi lamang sa abogado ni Tatay Digong, kundi sa hukuman na mismo, at pumapalag ang parehong hukuman at ang defense team ni Tatay Digong. Gayun pa ba, ano ba yung mga latest na ganapin sa kanyang trial? Marami po. Unang-una, nagkaroon po ng order ang trial chamber na kinukumpirma na mananatiling nakakulong si Tatay Digong. Yan po ay may kinalaman doon sa hinihingi nating interim release. Ang sabi ng trial chamber, walang pagbabago sa mga circumstances na magwawarant ng pagbabago ng ruling. So lahat yung mga sinabi nila na pwede pa rin daw tumakas, pwede pa rin pakialaman ang ebidensya, pwede pa rin manakot ng mga testigo, yan po ay narariyan pa rin. Bagamat, ang sabi ng chamber, iba peto dun sa issue kung kakayanin pa ni Tatay Digong na harapin ang pagdidinig dahil sa kanyang estado ng pag-iisip at pangangatawan. Ibig sabihin, yung fitness to stand trial ay hiwalay pa dun sa issue na dapat siya manatiling nakakulong dahil nga hindi pinagbigyan yung kanyang motion for interim release, no? So, sa ngayon, yung issue ng kanyang fitness to stand trial, eh yan po ay nakabinbin kasi nga po, bagamat nagsumiti na yung panel 3 expert witnesses, eh nagkaroon din ng motion si Peter Haynes, ang abogado ni Tatay Digong, na nagsasabi, incomplete ang mga findings ng mga doktor. Kasi bagamat kinonfirm nila na limot-limot na si Tatay Digong, di nakilala kung sino abogado, di na niya kilala kung anong tao na ngayon, di na alam kung sino yung mga dumadalaw sa kanya, eh ang sabi ng mga eksperto, eh yung si Tatay Digong daw ay hindi nag-participate thoroughly doon sa mga examination. Pero meron naman pala mga examination na hindi kinakailangan ang participation ni Tatay Digong na dapat gawin para malaman natin kung yung non-performance niya doon sa mga test na sinasabi ng mga eksperto ay inconclusive ay dahil nga ayaw mag-participate ni Tatay Digong o di naman kaya dahil na rin sa kanyang kakulangan sa pag-iisip at pangangatawan. So wala pa pong aksyon ang abogado dyan. So kinakailangan pa rin ay magkaroon ng desisyon ang hukuman kung magkakaroon ng karagdagang mga test bago mag-rule ang hukuman na he is fit for trial. Ulitin ko po ha, yung order na mananatili siya nakakulong, yan po ay para sa interim release. Pero sa ngayon, wala pang order ang ating trial chamber kung si Tatay Digong ay fit to stand trial. So, bagamat nandyan pa ang scheduled hearing ng 30 November, yan naman po ay subject pa rin dun sa order ng hukuman na dapat magkaroon ng suhestyon ang depensa at sasagot ang prosecution kung paano nga mapapabilis ang paglilitis. Bagamat sinabi na nga ni Judge Carver na kinakailangan ng prosecution, limitahan ang kanilang mga testigo. Dahil sa dami ng testigo, hindi matatapos talaga yan. Okay? Now, sa ngayon po, lahat ng mga disclosure ng prosecution ay nagawa na niya, no? So, naisumitin na niya yung mga witnesses at saka yung mga evidence nila, yung kanilang trial brief ng 14 September, at saka yung ito, yung application nila na pasok muli ang isang testimonya ng isang witness na kinikilalang P-1100. Now, ang depensa rin ay nag-challenge. Nag-challenge sila ng 8 karagdagang mga insidente na nais ipasok ng prosecution na galing kay Trililing. Ang dahilan, bakit tinututulan ito ng depensa? Kasi hindi ito kasama doon sa mga insidente na naging basehan ng confirmation of charges. So hindi tama na labas siya doon sa naging order ng confirmation of charges e biglang ipapasok ngayon, no? Bakit naman yan tinututulan? Well, una-una, galing nga yung Trililing. Ibig sabihin, bias. Yan ay galing lamang sa isang kalaban, katunggali sa politika ni Tatay Digong. At bakit naging kalabang si Sari Trillanes? Kasi hinindihan ni Tatay Digong nung kagustuhan niya na tumakbo na Vice President ni Tatay Digong noong 2016. Sa kanakakita, naging kaaway kasi inisnab ang kanyang offer na tumakbo bilang Vice President ni Tatay Digong. Well, anyway, yan po yung tinututulang ngayong 8 insidente. Now, importante po ito kasi kung papayagan niyang 8 additional na insidente na yan, pinalalawak ng prosecution yung kanilang kaso na na-subject na to confirmation na hindi dapat. Kasi yung confirmation na ginawa na hukuman, di naman kasama yung 8 insidente yan, dapat hindi rin maipasok yung karagdagang mga insidente na yan. Tapos, meron pang nakabimbi na motion ha, na mali ang ginagawa ng prosecution na sa kanilang impormasyon, illustrative cases lamang ang sinasabi nila. Well, lumabas na nga po na papatunayan ng the prosecution ang 57 incidents. Kasama na siguro yung 8 incident ni Sunny Trillanes. So, in all, dapat ang original ay 49 incidents lamang. Ngayon, ang sinasabi ng prosecution, hindi dapat na ang formulasyon ng information labang kita Tatay Digo, yung mga paratang, include only illustrative cases. Kasi parang lalawakan pa yan. Kailangan i-specify talaga kung ano yung mga insidente niyan, sino mga biktima, dahil iisa-isa yung namang bubusisiin yan kung totoo nga na itong mga patayan nito ay responsibilidad ni Tatay Digong. So wala pa po yung desisyon. Okay? Ang sumatotal, bago po matapos ang linggo, ano yung mga issues na nakabinbin para sa desisyon ng hukuman? Una-una, yung fitness si Tatay Digong na tumindig sa kanyang paglilitis, yung estado ng pag-iisip, estado ng pangatawan. Pangalawa, yung 8 additional insidente na binigay ni Sunny Trillanes, kung yan ay pupwede gamitin ng prosecution. Pangatlo, yung challenge ng ni Tatay Digong ng depensa doon sa lengguwahe ng information na nagre-rely sa illustrative cases na po pwedeng dagdagan. Ang dais ng depensa, sabi nyo kung ano yung mga insidente na sinasabi yung crimes against humanity nang madepensahan naman namin ng tama. Tapos, yung admission ng isang karagdagang witness na hindi naman na-disclose dati na designated as P-1100, no? At saka syempre, kung anong gagawin na hukuman para mapabilis ang paglilitis. Okay? So, ang pinaka-importanting pangyayari po siguro ngayon ay yung pag-challenge ng ni Tatay Digong, na abogado ni Tatay Digong, yung 8 karagdagang insidente. Kasi kung ito ay mag-grant, eh, malilimita yung prosecution doon lamang sa mga insidente at saka mga factual allegations na na-confirm doon sa confirmation of charges. Now, syempre, ang pinaka-importanting kinakailangan resolbahan ngayon ng hukuman ay yung issue kung dapat pang dagdagan ang medical evidence para sila ay makapagawa ng desisyon kung kaya pang humarap ni Tatay Digong sa paglilitis. So in other words, hindi pa naman lalabas yung order kung talagang kaya ni Tatay Digong na tumayo sa paglilitis kasi ang i-issuehan pa lang na order eh kung hihingi pa ng karagdagang examination na sabi naman ng mga doktor, may mga examination na hindi nakasalalay sa partisipasyon ni Tatay Digong. So kung talagang mahina yung mga naging resulta dyan sa mga paglilitis na ginawa nila, na talaga nagpapakita na medyo wala na sa tamang pag-iisip si Tatay Digong, dapat malaman kung bakit. Kung ito ba ay dahil hindi voluntaryong sumapi si Tatay Digong dito sa mga pagsusurig ito, o kung hindi ito talaga ay dahil ito ay resulta na kanyang kahinaan na ng pag-iisip o yung tinatawag na depekto sa cognitive functioning. Okay? So yan po ang latest sa paglilitis si Tatay Digong. Pero syempre, pinaka-importanting nangyari, nakita natin in person si Tatay Digong matapos at isa't kalahating taon. Nakita natin na siya naman ay bagabat pumayat at mukhang tumanda ay nasa mabuting kalagayan, at least habang tinitingnan natin siya sa kanyang mga imahe at sa kanyang mga larawan. At nagpapasalamat tayo dahil nasilayan natin si Tatay Digo, nabuhayan tayo na may pag-asa pa ang Pilipinas. Bring Tatay home. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye for now. God bless. Bye.
2: Ayan, narinig natin si Attorney Harry Roque. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag kung ano po ang kaso ng tatay sa ICC. Sana nga po talaga ay mapalabas na nila Tatay Duterte dahil talagang wala naman talaga silang dapat na ikaso. At dapat ikinakasuhan si tatay kung may kaso man siya sa Pilipinas, dapat yun lumalabas. Hindi sa International Criminal Court. Alayin mo yan, ang layo ng din nakbo ng ewan ko ba. Tapos ngayon, ang dami-dami nilang mga pinapalabas na witness, blah blah blah. Pero, come on, nasaan? Ang dami nilang gusto nila kaya. Kaya, it's nonsense. Lahat. Talagang ginagawa lang talaga nila ng kaso si Tatay Duterte sa The Hague. At ang The Hague ay nagtatry to cover up dahil kasi din may kasalanan din sila dahil tinanggap nila si tatay doon sa The Hague na wala naman silang jurisdiction sa Pilipinas. Kahit na tumanggap sila ng kung ano-ano mga complaint, whatever, dapat hindi pa rin nila tinanggap hanggat hindi kompleto pati ang dokumento. Totally, kinidnap nila si Tatay Duterte. Okay? And hindi natin makakalimutan na nag-spy sila doon sa Pilipinas. Okay? Yan. Yan lang masasabi ko dito sa sitwasyon natin na ito. Pinakita na sa atin si tatay. At least, he looks okay. He looks better. Pero alam nyo natin na, syempre, pumayat na naman talaga siya ng todo. Sana nga talaga ang isip ng tatay ay still the same. At kung ano man yun, binibintang pa ng mga itong mga prosecutor na to. Natataka si tatay, may gagawin pa siyang, wala nang ganun. Niwala ka. Hindi na kaya ni tatay. Pero nagbili ng tatay para sa atin. Na huwag natin pabayaan si BP Sara. Kasi alam niya, hindi na siya makakabalik ng buhay. Ayoko naman ng ganun. Diba? Masakit pakinggan yun. Masakit sa kukul pakinggan yun. Kaya, please, pagdasal na lang natin si Tatay Duterte. Sana nga po ay talagang makauwi na siya sa bayan niyang minamahal. At narito po kayo sa Gibson FM 1.7 Filipino Radio Program. Again, maraming salamat po, Attorney Harry Roque. Until next time, please don't go anywhere. We'll be right back. Thank you po.
0: Gippsland FM. Yeah.

0: Hello, magandang gabi po. May breaking news po tayo. Ito po from South Cotabato News. Bayani sa shooting incident. Maririnig nyo ang tinig ng batang ito maya-maya po ng konti. Ito po ang pahayag ni Brian Pamunag ng makita nito ang best friend na unang binaril ng suspect. Sinipan niya ang suspect, sabay pasok at isinira ang pinto ng silid-aralan. Hindi umano siya nakatakot kaya ginawa niya yon, sapagkat kung hindi niya ginawa yon, siguradong maraming kaklase nito ang mamamatay ng panahong iyon. Masakit para sa binatilyo ang nangyari sa kanyang kamag-aral at pinapanalangin nito na hindi na maulit pa ang ganitong uri ng insidente sa school. Okay, pakinggan natin po ang tinig ng batang si Brian Pamunag. Napakabait na bata naman ito. Ang galing naman niya. Sige, take it away, my dear.
1: Nag-meeting po kami sa aming room. Po yung president namin, yung Chaldin. Nag-meeting about sa project na ipapasa namin. Tapos, gupi mo na paputok sa labas. Hindi ko alam kung ilang gunshot ba yun. Pero, itong time na doon siya sa pintuan, yun, dito siya nag-umbis ang baril sa aming klase, sa iba naming sama. Yun, tapos, trin na niya, tama, pumasok sa classroom. Pero, nasipa, na tula ko palabas at sirado ko yung pinto. Yun.
2: Pero, yung nag-meeting kayo, kayo lahat, ilang kayo sa classroom niyo?
1: Bali, 34.
2: Nandun kayo, opo, tapos na kayo mag-lunch
1: lang. Opo.
2: Ano yung pinag-uusapan?
1: About sa project namin po, para about sa science, sa model namin, sa ano, yun na meeting namin.
2: So yung si Sheldon, siya pala yan?
1: Opo, opo.
2: Tapos, nung habang nag-meeting kayo, ano yung may narinig?
1: Opo, sa labas. Hindi ko alam kung saan yung pabaray, pero kung lapit na sa pintuan, dito siya nagpasunod ng putok sa loob.
2: Pero that time yung narinig niyo, ano yung nasa isip time?
1: Makala namin, paputok. Kala namin 5-star kay merong mga estudyante dyan na mahilig talaga mag-joke-joke or mag-humulamay kawa ng gano'n. Kala, pag tingin namin sa labas, nakita namin siya pala sa pertahan, nagtutok na ng baril at yun.
2: Sino yung unang lumabas? Sino yung nagsilip sa labas?
1: Kami, especially, ara ako sa bintana, sa ganyan. Sa kita namin sa labas, sa muto, nagduko na kami. Pag nag-cover kami, tapos sa si Chaldi na tiro.
2: So nakita niyo yung gunman na napapunta sa door po, or nasa door niyo?
1: Nasa door na siya po. Sa door namin, pero dito siya sa labas. Sa pisa doon.
2: So that time, ano yung ginagawa niya?
1: Napapunta ko siya po.
2: So, nung tinamaan si Chaldi, naka-open pa yung door.
1: Open.
2: So siya yung tinamaan kasi?
1: Lapit siya sa pintuan. Siya yung kita-kita sa pintuan kasi kay di siya open yet, pero medyo close ata. Pero di siya being a time.
2: Doon siya nagpapagod. Kasi siya nga yung in-charge, diba? Siya yung nag-preside ng meeting niya. So, that time, ano yung ginawa niya? Pag nakita mo siya na nabaril.
1: Yun, nagsigawan yung mga kaklase ko na may baril, may nagpaputok. Yun, at kami nagduko. At si VRWell naman, natroma siguro, di siya nagyuko, na nakatayo lang siya, nakatabo ng tenga, at natroma siguro, yun, na tamaan siya dito.
2: So, saan siya ngayon?
1: Sa Cotabato ata.
2: Siya yung parang serious yung injuries.
1: Opo.
2: Kumusta na daw siya ngayon?
1: Okay naman siya, pero hindi siya makapagsalita o makakita ata.
2: So that time, nung napalit si Sheldon, ano yung sunod na nangyari? Paano kayo nag-respond?
1: That time, pagputok na sa tamaan si Sheldon, ang ibang kong classmate, nagtumatakbo sa CRT. Yung, di ba po, sanon siya, putok-putok, yung mga kasama ko na tamaan ko sa likod, si Filius po, at yung new transferi naman niya, kasi sikanday niya nung Friday, tamaan. Yun, tapos, pag sira na ako ng pintuan, pag diretso niya doon sa bintana, ang isang kasama ko na lumabas, kaya yun, binaris siya sa likod. Kaya naman siya, ma-discharge naman siya ata mamaya.
2: So, paano mo tinulak yung door, like, na kayo po ka, pumunta ka sa buwan?
1: Especially, naka-ganyan ako, habang papunta sa pintuan. Nakaganyan sa pinto, tinay mo pumasok. Pero paglapit na siya sa pintuan, yun, doon ko siya inipa at agad-agad ko si sinirado yung pinto.
2: Sinipa mo siya na malapit. Ano ang nangyari sa kanya?
1: Napa-atras siya po at try niya rin upino na yung bari, ang pintuan. Pero hindi niya siguro, hindi niya naguro.
2: So nagkahilahan
1: po. Opo. Tapos doon, kahit think yan, nagsayang-sayang siya na oras ni doon sa bintana.
2: So yung pinasok niya yung kamay niya?
1: Hindi naman po. Nagtingin-tingin siya muna sandali pag pagkakumuna ng upuan, doon siya nabihis sa gilid ng bintana. Na yun, tinamaan yung kamay ko. Ang gusto niya sana yun, ulo kong yung kanyang tagiton, pero nakayoko ako at ang kamay ko na yung
2: matira. Sige, ano yun? Yung ulo mo sana, ikaw sana yung...
1: ulo ko sana.
2: Oh, tapos?
1: Yun, nakayoko ako at natamaan yung kamay ko.
2: Pagkatapos nung tinamaan yung kamay na
1: yun? Ayun, atong kasama ko, tumakbo sa labas. Mo yung natamaan, tatlong tama sa likod.
2: Pero may binuksan daw na yung bintana. So may iba pa bang exit?
1: Oh, sa likod. Binuksan na yung, medyo sira na sana yun. Pero sinira na lang po namin para makalabas yung iba kong kasama.
2: Ikaw rin yun?
1: That time, may nag-amat-amata sa tuguba, pero ay nag-sumisira. Pero pag sure ko itong wala na yung gunman, kaya tumakbo na siya, yun namin, trinay namin niya buksan. Yun, nakalabas kami.
2: Tuguba na yun.
1: Opo.
2: So, that time, hindi ka ba na, ano yung pakiramdam mo? Nakaramdam ka ba ng takot?
1: Hindi po.
2: Ano yung nasa isip?
1: Sa isip ko po na di ko masyado ma-explain, pero feel ko na kung makapasok yun, wala talaga. Feel ko na bala i-sacrifice ko ang sarili ko para sa klase ko at ano, kung makapasok yun, di lang ako ang matamaan o maano. Pati ka klase ko yun. Iisip ko na lang, ganyan, isinira ko na lang. Naglaban ako sa gunman para sa amin lahat, yun.
2: Pero may takot ba or mas namayani yung tapang mo na isa
1: yun? Medyo natakot ako medyo kasi namatay yung katabi ko doon ako at na no na natakot at na ano yung mga kasama ko doon natakot ako kunti pero sa isip ko hindi ako susuko kahit kung susuko ako yun mapapasok siya ba or ano gawin niya sa amin no po grabe lungkot ko po kasi katabi ko lang po yun eh pero hindi ko na kaya na matulungan kasi siya kasi ang una na ano, natamaan wala akong magawa
2: malapit ka ba sa kanya
1: opo okay. Best friend ko po.
2: So, nakapunta na sa...
1: Hindi pa po. Bawal pa po ako kapunta. Baka ma...
2: Ano po? Minsan parang...
1: Ang sakit. Ma-flashback ba? Na yun. Nangyari sa kanya.
2: Tsaka yung mga kaklase mo. May mga kaibigan ka rin. Na,
1: opo.
2: Dun sa... Ano, yung mga... Ano naman? Kilala mo itong ganyan mo?
1: Palagi ko po siya nakikita sa school. Pero hindi ko siya close. Yung special class yun eh. Parang mababa tingin niya sa amin. Di, ano yun? Hindi siya nagpag-usap sa amin or pag-banding.
2: Siyempre nandang na sila. Ibang section.
1: Opo.
2: So, bakit yung... In classroom niyo ba ang kontrayan niya?
1: Opo.
2: Or parang random? Bakit may nakaway ba siya doon or wala?
1: Hindi ko alam po kasi. Feel ko target niya kami ang... Kasi ibang...
2: Yung mga... Ano naman? Kilala mo itong ganyan
1: mo? Palagi ko po siya nakikita sa school. Pero hindi ko siya close. Yung special class yun eh. Parang mababa tingin niya sa amin. Di, ano yun? Hindi siya nagpag-usap sa amin or pag-banding.
2: Siyempre nandang na sila. Ibang section.
1: Opo.
2: So, bakit yung...

0: sa gitna po kami, di ba? Tatlong regular class, dito at dito. Dito kami sa gitna, kami po ang...
1: So may lumampas siya sa ibang mga
0: class? Opo.
1: So, ngayon, ano yung gusto mong mangyari? Siyempre, kahit wala na siya, gusto niyo pa rin na siya kasi siyempre pinamatay.
0: Ang gusto ko po na huwag na sana po maulit yun at need po mag, ano ba, mag alert to sa sunod at ning ang hostess ako, ang ako naisip, paano yung nakapasok yun na may baril? Hindi po alam na mangyayari yun. Kasi feel ko, normal day lang yun sa pasukan. Tapos kulpi lang nang paputok sa labas.
1: Hindi nyo naisip na mangyayari pa ito sa inyo? Sa, siyempre sa school mo.
0: Nag-meeting po kami sa aming room. Po yung president namin, yung teacher din. Nag-meeting about sa project na ipapasa namin. Tapos, gupi mo na paputok sa labas. Hindi ko alam kung ilang gunshot ba yun. Pero, itong time na dito siya sa pintuan, yun, dito siya nag-umbis ang baril sa aming klase, sa iba naming kasama. Yun, tapos, trin na niya, tama, pumasok sa classroom. Pero, ano ko siya ba, nasipa. Tula ko palabas.
2: Ayan, narinig po natin ang pahayag ni Brian Pamunag. Mula po yan sa South Cotabato. Nakakaloka, ano? Under the Mindanao Digicast. Maraming salamat po. And bakit ba ganito nangyayari sa atin ngayon? Ano ba ang problema? Bakit ang mga bata ay namamaril na lang? Bakit sila nagkakaroon ng access sa baril? Di ba tayo natuto dun sa ibang eskwelahan? Nangyari sa Tacloban. Meron pang isang nangyari sa isang eskwela. Nakalimutan ko na lang kung saan yun. Tapos eto na naman. Bakit parang talagang nagiging trend na tong pagpapatay-patay? Meron ako sa inyo, sana maparinig ko sa inyo, sana makita ko pa rin siya. Pinupulaan niya, inawarningan niya ang mga magulang dahil nga talagang talamak na ngayon ang mga games na hindi talaga pang bata dahil nakukurap ang uisipa ng bata. And ayan, natututo na silang maging masama. Nakakaawa ang mga namatay. Nakikiramay po kami sa mga namatay na estudyante at sa ilang pang estudyante na nakaratay pa ngayon at nagpapagaling pa ng kanilang sugat. Mga nabaril. Isa na dito si Brian, yung kanyang shoulder, kanyang kamay, yung braso niya ay tinamaan din. Pero sa tapang ng batang ito na itulak niya yung bata na bumabaril at sinarado niya yung pinto. Buti na lang, hindi naisip nung bata na barilin din niya yung pinto. Kundi tinamaan siya. Talaga, di na natin siya makakausap ng taga Mindanao Digicast. Ay, nako, talaga naman. Maraming salamat sa buhay niya dahil tinaya niya yung sarili niyang buhay para mailigtas pa niya yung mga kaklase niya sa loob. Brave boy. Kung ako ito, kung ako presidente, a-awardan ko ito. Pag nakita ko to, pag umuwi ako ng Philippines, hanapin ko tong batang ito. Bibigyan ko siya ng award sa kanyang bravery. Ang galing. Maraming salamat, iho, sa pagligtas mo pa ng marami pang klase na mapapahamak. Pero talaga kailangan intindihin po muna natin ito dahil ito ay getting out of hands na talaga. Ang magulang po talaga dapat ang nagpapatnubay sa kanilang mga anak. Ang guro sa paaralan, magtuturo sila ng aralin. Hindi po sila ang second, sinasabi natin pag nasa eskwela natin, ang second mother natin, ang teacher natin. Pero ang first lesson, mararamdaman natin yan dapat sa bahay. Tinuturo dapat yan sa bahay, ang first lesson. Hindi lahat na kailangan ituro ng teacher para maging mabait yung bata. Joint force yan. Hindi yan one side. At one way, hindi pwedeng ganun. Kailangan yung coordination ng teacher at coordination din ng magulang o ng guardian na kung sino man na naglo-look after sa mga batang ito. Mga magulang nila, mga guardian nila, kapatid nila, whatever, whoever they are. Lolo, lola, paalalahanan nila ang kanilang mga alaga, mga anak nila, mga bata pa, mga underage na... Huwag silang tutulad dun sa mga nagaganap na nga sa paligid dahil gagawin din nila. Yun nga daw ay, dahil nga daw yan sa games, mga games na sinasabi na medyo, kasi may t-shirt pa yan eh. Naka-t-shirt pa sila, uniform. Diba? Pag nanalo ka dun sa game nila, yung ganun, magiging high ranking ka yata, something. Hindi naman tama. Papatayin mo talaga real people. Patayin mo yung mga zombie, mga ganun. Pero papatayin mo talagang tunay na tao. No, hindi, not good yun. Mamatay ka ng lamok, okay yun. Pero patayin mo ang kapwa mo, hindi okay yan. Pinag-uusapan pa lang natin ang buhay ay napaka-importante. Lalo na ang kabataan. dahil sila ang kinabukasan ng ating bayan. Paano ng bayan natin kung ganito na lahat ang mga estudyante natin ay puro na lang

0: parang nasa utak. Isip nila laging ganun. Kailangan pag naggalit sila sa isang tao, kailangan patayin na nila para wala na sila buhay at hindi na sila maiinggit, hindi na sila pag-uusapan or whatever. Anong issue ng mga kabataan ngayon na bakit ganun na lang, doon na lang sila magre-resort? Patayin nila yung nakakaaway nila o kung kinasasamaan nila ng loob o kinaiingitan nila. Kasi ganun yun eh. Pag kinaiingitan niya ang isang tao, may inis ka kahit wala namang ginagawang masama sa'yo. Kasi naiinis ka lang dahil mas magaling siya sa'yo. Ganon. Yun di ba? Yun ang issue ng mga kabataan. Pero sana naman po, yung mga magulang, kausapin niyo na lang po ang inyong mga anak. Tanungin niyo po sila kung may problema sila sa eskwela. Okay ba yung mga kaklase nila? Okay ba yung mga kasama nila sa school? O nag-iisa lang siya sa eskwelahan? That's my concern yun, di ba? Major concern. Pagka ganun naman, sabihin niyo sa principal, kasi dito sa Australia may body-body eh. Diba? Bibigyan ka ng body para hindi ka mapapariwara. Hindi ka outsider sa grupo, ganun. I-join in ka nila kung saan man may mga grupo-grupo para hindi ka left out. Ganun. Sana sa Pilipinas magkaroon din ng ganung idea. Hirap talaga kasi dahil nga hindi natin alam kung anong nasa isip ng kabataan ngayon, mga panahon na ito. Kaya talagang super alalay po talaga dapat tayo. Yan na lang ang aking masasabi. Again, maraming salamat sa iyo, Brian. At pagpalain ka pa ng ating pong may kapal. Napakabait mong bata. And you are so brave. Ang tapang mo, man. Ang tapang mo. Maisog ka talaga. Okay? I'm so proud of you. Pag nakita tayo, antayin mo. Sana nga ay magkatotoo, makauwi ang inyong lingkod. Hanapin ko talaga itong batang ito. Talagang I'm so proud of this boy. Naligtas niya yung buong kaklase niya. Yung klase niya dahil pagsarado niya ng pinto. Pagsipa niya dun sa shooter. Bira ng ganitong klaseng bata. Kaya talagang kailangan ito ipinaparangalan. At nakita na natin si ating Bongo, Senator Bongo, na nagpunta na doon sa lamay ng mga batang nagbiktima na nga ng karasan na ito. Nagpaabot na rin po sila ng tulong at financial para po sa batang o sa pamilya ng namatayan ng mga batang ito. Ay nako. At meron pa palang isa pang namatay, si Chaldin Lubaton. Labis ngayon ang pagdadalamhati ng mga mahal sa buhay ng estudyanteng si Chaldin Lubaton, isa sa mga nasawi sa insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Bangga National High School sa South Cotabato nitong September 18. Ayon sa PDRMA South Cotabato, tatlo na ang kumpirmadong binawian na ng buhay at anim naman ang sugatan na patuloy pa rin nilang ginagamot sa hospital. RIP yun na. Kawawa ka naman. Napakagandang bata. Namatay na rin siya. Ay nako. Nalulungkot ako sa balita natin ngayong gabi. Wala tayong magawa. At talagang sobra sama na loob ko dito, pero it's not hindi kaaya-ayang balita ang nagbibigay namin sa inyo, pero patawarin niyo po ako. Yan po lang ay ina-update ko lang po kayo sa mga pangyayaring ganap sa ating bayang Pilipinas. Again, maraming salamat po, Mindanao Digicast. Until next time, this is your host Gina Agustin, and you're listening to 104.7 Kirsan FM, your community connection, your community radio. Till next time, mga kapatid, God bless. Kirsan FM.
1: Okay, pakinggan naman po natin si J. Mara, ang mahal pong Pilipinas.

0: Okay, dumako naman po tayo kay General's Viewpoint. Narito na ang kanyang topic ngayong gabi. Mirisi Gaba, Boying Remulla, tinamaan ulit ng karamdaman sa katawan. Wow, may ganun. Sige, pakinggan natin ang ating General Macanas nang marinig natin ang kanyang The General's Viewpoint. At narito po kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program at 104.7 Gibson FM, your community connection, your community radio. Take it away po at maraming salamat po, General Macanas.
1: Bigyan natin ng reaction, opinion, itong Facebook reel posted by The Pulse. Simpleng ubo, title ano? Simpleng ubo, maraming netizens ang nakapansin na panay ubo si Remulla habang nagpre-press conference. Matinding ubo, ubo ng ubo. Pakinggan natin.
2: Hello? Sabi lang, ano naman, yung isang kaso ipa-file natin, iba naman ang kanyang tema. Ay laban Grigliano.
1: La.
2: At kay Senator Lauren Legarda. Sabi lang, ano naman, yung isang kaso ipa-file natin, iba naman ang kanyang tema. Ay laban Grigliano.
1: Hello. Pati ubo na papansin na. Oh, 'di ba? Si Boying mismo nagsabi na bagong buhay siya dahil tinamaan siya ng matitinding sakit. Una yung heart bypass, pangalawa leukemia. Wow, mabigat ang pinagdaanan. Tapos nabuhay pa. Kung ako ang ganyan, nako. Gagawa na ako ng tama. Kasi ang buhay natin sa mundong ito, napakaliit. Very short. Tapos sa napakaikling buhay natin, gagawa ka pa ng masama. Lahat tayo mamamatay, babalik tayo sa Panginoon. May verse sa Ecclesiastes, from dust you are to dust you shall return. Galing tayo sa abo, ginawalan tayo ng Diyos sa abo, babalik din tayo sa abo. And the spirit returns to God who gave it. Nung ginawa ng Diyos ang tao, una is lupa lang muna, formang tao, wala pang buhay. But nakalagay sa Genesis, and God breathed into his nostrils the breath of life, and man become a living soul. So, meron tayong body, soul, and spirit. Ang body, yun yung kumakain araw-araw. Yun yung pinapaliguan mo. Yan, ang mamamatay, babalik sa ground. But the soul and spirit, yun yung galing sa Diyos. Yun yung ininga, ginanon ng Diyos sa atin. Kaya kung ang physical body is namatay na, nilibing, yung kaluluwa at espiritu, babalik sa Diyos. Now, pag haharap ka na sa Diyos, ano ngayon ang judgment niya sa iyo? Ganun yun. Puno ka ng kayamanan dito. Puno ka ng kapangyarihan. Wala ka namang magandang relasyon sa Diyos at sa kapwa mo tao. Wala kang ibang ginawa kundi nagpayaman o kaya ay naging powerful. Ginamit mo ang imong posisyon. Instead, natulungan mo ang mga nag-i-kaos, ang inuna mo ang iyong sarili. Nagpayaman ka sa mundong ito. And God will reward us someday, will punish us, judge us depending on what we have. Kaya ko, lesson in life ko is, hindi ko alam kailan ako kunin ng Panginoon. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Yun ang aking motto. Itong mga accomplishment ko sa mundong ito, baliwala. Kailang kung ano yung relasyon ko sa Panginoon, that will determine my destiny in the next life. So kailangan natin dito, mga kaibigan, yung gospel o yung good news ng Panginoong Isus. Kung gusto natin makabalik, kung yung soul and spirit natin makabalik. Kasi mayroong tinatawag na second death. Ano yung second death? Kung ang iyong kaluluwa at espiritu hindi makabalik sa Diyos. Saan mapunta? Sa impyerno. The Bible declares na those whose names were not written in the book of life will be thrown into the lake of fire. Kung wala kang pangalan sa libro ng buhay, sa langit, lake of fire ka, impyerno, yun, that's second death. So, lahat ng tao dadaan ng first death, but hindi lahat dadaan ng second death. In what way? Kung may pangalan ka sa libro ng buhay. So, paano may sulat ang pangalan mo sa libro ng buhay? Tanggapin mo lang ang good news ng Panginoong Isus, yung gospel. Paano? ABC. Palagi kong sinasummarize ABC. A. Accept that you are a sinner. Ako, tinanggap ko makasalanan na. B. Believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Ako, pinaniwalaan ko yan. And letter C is commit or surrender. I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Kaya ako, kahit anong mangyari anytime, even today, handa na akong mamamatay. I am not afraid. Why? Because naisulat na ang pangalan ko sa book. Kaya, yun po ang lesson dito. Si Boyeng nakaligtas sa matinding sakit. I don't know what now. Siguro, simpleng ubo lang yun. Sana, gagawa na tayo ng para sa Diyos dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Sana mag-ABC na rin kayo para pag kinuha ka ng Diyos, babalik ang iyong kaluluwa at espiritu sa kaharian ng Diyos. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel.
0: Ayan, narinig po natin si General Viewpoint. At maraming salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin na talaga naman, maikli lang ang buhay. Kaya dapat gawin ang dapat ang tama, diba? Kasi ang gaba, dilim magsaba. Mm-hmm. And ito nga ang nakikita natin kay Boying Remulla, ayun na naman, inuubo-ubo na naman siya. Diba, alam niyo naman yan na muntik-muntikanan na siya. Pero ngayon, umumpisa na naman yung ubo-ubo niya. So, meron siyang ginagawa na hindi dapat niyang ginagawa. So, technically, marami kang ang pera pero hindi mo naman mabibili ang buhay. Ang buhay na bigay ng Diyos sa iyo na dapat naman na inaalagaan mo. And then, sa pananaw na naintindihan ko kay General Macanas na wala talagang forever sa mundo. Ah, hindi naman forever ang buhay. Dapat gagawin mo na ang tama at magpakabait ka. Kundi, hindi ka mapupunta sa book of life, di ba? Hindi ka gigisingin ng Diyos pag pinatulog ka. Yung second time around, nagigising ka para malaman mo kung saan ka pupunta, kung sa langit ba o sa impyerno. Pag ginising ka ng Diyos, pinatulog ka, namatay ka, pinabuka, inilibing ka, whatever your form, di ba? And then one day, ang God is coming back to the earth. Ngayon, pag ginising ka at kailangan ka pumunta sumama sa Kanya, gigisingin ka niya. Lahat ng mga anak niya, ika nga, na talagang sumunod sa Kanya at nanampalataya sa ating Panginoon, yun ang talagang inuuna niya. Bago yung mga taong hindi nakamataya na lang at hindi tumawag sa Kanya. Pero, kala mo mga nagsisimba yan every weekend, pero wala naman doon sa puso nila ang pagkakausap sa Panginoon. Kasi kung meron silang ganun, hindi nila gagawin yan sa kapwa nila. Lalo na't pag nakaupo pa sila sa nakakataas, sa katungkulan, sa gobyerno. And nangyayari ngayon, isa pa sila sa nagpapahirap sa mga kababayan natin. So, otro yun. Lahat yun pupunta sa record mo, di ba? Wala tayong maitatago sa Kanya kahit nasabihin natin na hindi natin alam. Pero ang Diyos lang ang nakakalam kung ano ang ginagawa ng bawat isa sa atin. Lahat tayo, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Lahat tayo. Lahat kung ilang tao yung nandito sa mundong ito. Lahat yun, mahuhusgahan kung sino pupunta sa langit at kung sino ang masusunog dito sa impyerno sinasabi. Huwag kayong mag-alala. Marami pang coming up na marababalitaan kayo na kung anong nangyayari sa mga nunungkulan. Dahil nga, alam natin na hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang nangyayari. At kung singilin na kayo ngayon pa man, aba, pag siningil kayo, ba, magbago na kayo. Ika nga. Kasi wake up call na kayo eh. Ito na wake up call na siya. Ilang ano na yun. Wala pa rin. Ito na naman, bumabalik na naman. Inuubo na naman siya. So next thing you know, may sakit na naman siya. You know, nag-aalala lang tayo dahil alam nyo, meron na siyang leukemia, meron na siyang bypass. O, di ba? Kailangan maghinahinay din siya. So, dapat, at the same time, magpapakabait din siya. Hindi yung puro unisinabi ng bossing niya, sunod lang siya. Tapos, sunod-sunuran siya sa pagtatakip kung ano nangyayari sa kabrad niya. Yung mga ganon na dapat yung kabrad niya, eh, manong, sagutin naman niya yung ginawa niya sa bayan. Dahil mali yun. Ibulsa ba naman nila yung trillion-trillion na worth ng maleta? Nakakaloka yun, ha? So, kasama ba siya sa namaletahan? Kaya ganun siya? Or ano ba ang ano niya? Bakit siya lahat na lang nang sabihin sa kanya ng bossing niya? Sige, sunod lang siya. Siya pa ngayon ang ombudsman. Inulok-lok siya dyan ng pangulo niya. Imaginin mo yun. Appointed siya. So, mapapatanggal mo lang siya by impeachment din? I don't know. I think so. And, yeah. at kung walang makakapagpaalis sa kanya kundi ang presidente. Mm-mm. At siya yung naglagay, hindi mo pinitanggalin yan. At diba, ang sabi nga, may usap-usapan na na siya daw ay susunod sa mga justice. O diba, sa just, you know, Supreme Court siya. O paano yan? Talagang ayaw nilang bitawan ang ating BP Sara Duterte. Talagang sukdulan. Ewan ko kung bakit ganun na lang ang galit ng Marcoses sa mga Duterte na nakalimutan nila ang mga ginawang pabor para sa kanilang pamilya. Kaya sila nakaupo ngayon at nanunungkulan. Nakalimutan nila yon na nagbigay si Sara. Inignore niya yung tatay niya. Sinabihan na siya ng tatay niya, mag-ingat ka tayo na ano. Pero kasi kaibigan niya yung si Amy Marcos na talagang, oh sige na, tumakbo ka na. Ayan. Na-encourage ngayon ang VP Sara. Sige, tatakbo ko pero vice president na lang ako. Nakita nyo kung gaano siya nagbigay. Pero ang prepared ng tao ay siya ang presidente. Pero ganun pa man, pinagbigyan namin siya. Sinuportahan namin ang tandem ng Uniteam. Dahil akala namin itong Marcos na to ay hangad ay pagbabagong tunay at itutuloy lang ang pag-inumpisaan ng Tatay Duterte. Yung pala lahat yun is all optics. Lahat pala yun ay kaululan o kalokohan, kabobohan. Dahil gusto pala nila talaga ay manungkulan ng matagal. Bumalik sila sa pagkakapaupo. Gusto nilang patanggal yun ng alam nilang kakalaban sa kanila one day. At nung nagsalita ang Tatay Duterte tungkol sa kanyang wikang presidente at yung, ayun, pinag-initan na siya. Sinarado ang SMNI, di ba? Pinakulong si Pastor Kibuloy. Ano pa, lahat ng mga kaibigan at mahal sa buhay ni, alam nila kasi na best of friends ang dalawang ito, si Tatay Digong at si Pastor Kibuloy. Ngayon, nung naipakulong na nila si Kibuloy, pinasarado na yung SMNI, pero may prangkisa yun, ha? Walang kagatol-gatol, diba? Nakakasakit ng dibdib. Tapos kung ano na yung kaso kung sinasabi nila kay Pastor, eh, na, ano na yan? Miss na yan sa Amerika. Dahil wala ngang evidence. Itong nagre-reklamo ay gusto lang talagang maging asawa si Pastor. Eh, binastid siya ni Pastor. So, gumawa siya ng kwento. Diba? Eh, bakit kung talagang ganon kasama si Pastor, bakit nabuo ang KOJC? Bakit ang mga singers niya doon na lahat yun ay napakagandang babae, bakit pipiliin niya itong ewan ko naman? Diba? And then, lahat sila nagbibigay ng testimony nila na si Pastor Kibuloy ay mabait sa kanila. Hindi sila ginaganon. Pinaparatangan tulad ng paratang ng babaeng ito. Hindi ko nasabihin yung pangalan. You know? So, it's too much. Tapos, ito naman nasa Senado, hindi man lang nakialam si Bongnit. Bakit ba? You know, huwag nyo namang ano yun yan. Dapat gumanon siya. Huwag nyo gipitin yung SMNI. They're doing the... Bayaan nyo sila. They're telling the truth. Ayaw kasi nila malaman ng katotohanan. Kasi ang SMNI, binabalita ang kuanong katotohanan sa pangyayari na gaganap sa loob at labas ng Malacanang at ang paligid natin. Kaya nakikita natin na papanood natin sa through social media kung ano yung pinapalabas nila sa TV. Ngayon, tinanggalan na nila ng TV. Ngayon, nasa social media na lang ang SMNI. Diba? Pero unfair ang lahat dahil alam nila kaibigan ni Tatay Duterte. Tanim kaso. At hindi ko makalimutan yung napanood ko yun na mismo galing sa bibig ni BBM. Kung wala kang kaso, maghahanap sila na ikakaso sa'yo. Sipin mo yun? May ganun tayong presidente. Bakit? At bakit pinadala? But yun, isa pa. Paul yung ginawa nila doon, yung padala mo lang yung tao doon sa The Hague na hindi na nga kayong miyembro since 2019. Dati mong presidente, isusugo mo doon sa ano, dahil sa sulsol ng ano, ng mga nakapaligid sa kanya, lalong-lalo na yan si Trillanes. Trillanes, galit na galit si Trillanes kay tatay dahil hindi siya kinuha ang vice president nung tumakbo. Kinuha niya si Alan Peter Cayetano na hindi naman din nanalo, natalo din naman ni Lenny. Pero noong umpisa, nakasiksik silang lahat kay tatay. Lahat sila, dikit lahat dyan. Pero nung panahon na, naghanap na ng kakampi na si tatay, ng match niya, hindi siya tinanggap. Yun, basura ulit si tatay, kumbaga. Pero dinadalaw niya, nililigawan niya, pupunta niya ng Davao para ligawan niya na gawin siyang vice president ni tatay. Oh. Pero alam niyo pa, isa pa, siya yung unang tao nakapasok doon sa The Hague habang nandoon si tatay. Kung si Attorney Roque hindi nakapasok, kung si Senator Marcoleta hindi nakapasok doon sa kulungan ni tatay, si Robin Padilla nandun. Si Attorney Sal Panelo, okay? Nagpunta doon, hindi pinapasok. Ultimo nga yung si Hanilet, inorderan na bawal nang pumasok sa The Hague para dalawin si tatay. Tapos nung dinalaw ni Trillanes, after nung umalis si Trillanes, nakita nila si tatay nasa lapag, nakakilata. Ano ang ginawa mo, Trillanes? Diba? Kay tatay. Tapos kung ano ng bintang na ginagawa ni Bonget kay tatay. Nandiyan, nagbibintangan niya na drug addict daw si tatay na uminom daw ng fentanyl. Fentanyl is a pain reliever. Okay? Yan ay makukuha mo pag prescribe sa'yo ng doktor. Okay? E yung sinisingot ninyo, hindi yan prescribe ng doktor. Ito, na-aksidente si tatay, syempre masakit nga naman ang mga buto-buto niya, ayun ang ibinigay sa kanya is fentanyl. Kinukwento naman ng tatay yan eh, pero hindi siya addicted doon. Nung nawala na yung sakit, tumigil na siya. E ito, wala naman siyang sakit, sige pa rin siya ng sige. Diba? Imaginin mo naman yun. That's not right. Ay, nako, ewan ko sa ating bayan. Thank you again, The General's Viewpoint. Napakaganda ng inyong tinalakay na nakaka-open po ng aming isipan. Kaya, religious point of view, dapat talaga, huwag natin kalimutan yung gumawa sa ating lahat. Huwag naman kayong super yabang. Lalo na ito si Marcos, hindi ko maintindihan. Bakit ka ganyan? Dahil nabuhay ka ng silver spoon ang gamit ninyo, mayaman kayo nun. Kaya kung lait-laitin mo na rin yung mga taong humahanga lang sa iyo at inaakap ka, salyahin mo ba ng shoulder mo? Konti mo pantadyakan? Kasi nga, ano, diri ka? Nandidiri ka sa kapwa mo? Nandidiri ka sa mga loyalista mo? Anong klase yun? Nasaan ang puso mo, Mr. President? Okay? Hindi tama yun. Lagi kami nakatitig sa ginagawa mo dahil hindi lahat ng ginagawa mo, wala kang legacy na natatanda ako na pagawa mo para makatulong sa buong bayan. Yung baha, tatandang-tanda ako na maraming namatay. And of course, speaking of namatay, kasi nga, ano, diri ka. Nandidiri ka sa kapwa mo.

mga estudyante. Alain mo yan. Bakit kailangan nila magbuwis ng buhay? Kung nagpagawa kayo ng tamang flood control, hindi sila lulusong sa tubig. Wala silang pupuntahan. Walang pupuntahan yung mga bata, kundi maglaro eh. Sana yung mga taong ganun ng pinakita ni BBM, sana hindi na nila uliting lapitan pa ang kanilang iniidolo. Dahil unfair po ang pagtrato niya sa kapwa-tao niya. Lalo na po at may edad na po si Nanang, dapat po hindi niya ginagawa yun. Dapat talaga hindi niya ginawa yun. Dahil pantuhod, iba yung ginamit niya. Inangat pa niya yung binti niya kasi, di ba? So, umakap sa kanya matanda, ginamit muna niya yung shoulder. Tapos nung magamit na niya yung shoulder, ito naman, tuhod niya, lumabas. Bakit ganun? Bakit may ganun, di ba? Kung talagang like mo yung mga followers mo, yung loyalista mo, di eh, bigyan mo sila ng big hug. Tsaka, yung bata na nanay at bata dala, sana man lang, pinag-bless mo na lang yung bata. Gusto lang naman siguro magawa ng nanay niya yun na kaya dala-dala niya yung bata para ilapit sa'yo. Gusto niya lang blessan mo yung anak niya. Hindi mo man lang ginawa yun. Doon ako talaga na nanlamig ako talaga ah. Sa totoo lang, I'm not impressed po sa ginawa ninyo. Kung ganito ang presidente natin, wala tayong aasahan. Wala pala talagang puso para sa inyo. Kala ko noon, just saying that, you know, kasi hindi ko naman siya na-meet in person eh. Kala ko sabi-sabi lang. Pero ngayon, nakita ko na sa video, totoong-totoo pala na itong taong ito ay matapobre. Ito po yung loving memory natin sa apat na bata. Dahil namatay sila, storya ng apat na bata. In loving memory of Mark Daniel Okelda, grade 10 student ng Darwin ng section niya. February 4, 2010, ang namatay siya ng September 15, 2026. So, he's only what, 16 years old? Apat na estudyante sa Bulacan pumanaw dahil sa leptospirosis. Pumanaw ang apat na estudyante ng Santa Maria National High School sa barangay Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan dahil sa leptospirosis ayon sa post ng official page ng Santa Maria National High School Supreme Secondary Learner Government. Kinilala ang mga nasawi na sila John Carl Corpus, Prince John Fernando, Andre Mariano at Mark Daniel Okelda. Yung sinabi ko sa inyo kanina. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang buong komunidad at eskwelahan sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga estudyante. Nakakaawa itong balita natin na ito. Yan ang sinasabi ko. Nakita nyo ba si BBM dumalaw sa mga namatayan kahit minsan na yung talagang ano ah, yung mga hindi niya talaga close ah. Nakita nyo po ba siya na dumalaw sa mga sundalo na lang? Dinalaw man lang sana niya yung mga kung sino yung napatay, di ba? May mga nakaraan na yan. Nakita niyo ba si BBM na dumalaw doon? Pero nakita niyo si BP Sara nandoon. Nakikiramay siya personally, 'di ba? Yung basketball player, 'di ba? Nandoon si BP Sara, nandoon si Robin Padilla, nandoon si Bibi Gandahari, 'di ba? Ang kapatid ni Robin, na dating Rostong Padilla. Pero sila ba nakita ninyo ang anino nila doon? Pero nung namatay yung vlogger na yung Mimay ba 'yon? Lahat ng mga ano, na dumating yung mga kakampi ninyo. Kasi vlogger ninyo yun eh. Yun na nagsasabi na si tatay ay karton at babalik ng nakagarapon. O sino ngayon na nauna sa garapon? Diba? Yun ang nunukso na ganun. Kita nyo, yun ang sinasabi ni General Macanas dito na Mirisi Gaba. Yan ang ibig sabihin. May Gaba, Mirisi. Okay? Kaya kung ano yung ginagawa ninyo sa iba, magantay lang po kayo. Pag hindi po talaga maganda ang ginagawa nyo sa kapwa ninyo, maghintay kayo at mangyayari din yan sa inyo. At lalo na dito sa mga taong namatayan, kami po dito sa Gibson FM 104.7, buong puso po kami nakikiramay sa inyong buong pamilya at mga kaibigan ng mga batang ito na namatay dahil sa leptospirosis. Nakakaawa po sila, apat po silang estudyante ang namatay. Muntakin mo yan. So, anong masasabi ninyo dyan? Right? So anyway, this is your host, Ate G. Agustin.

at nakikinig po kayo dito sa 104.7 Gibson FM. Pasensya na po at napahaba ang aking pagtatalakay kasi kinompress ko na lahat ang balita natin dito sa pagkatapos ni General's Viewpoint. Okay? And pasensya na po, madaldal lang ang inyong lingkod. Of course, ito pa, sabihin ko na rin yung community announcement natin para hindi natin makalimutan na huwag po kayo mawawala sa 26. Ito na pong weekend natin, ha? Sabado po yun ng hapon, 26? Sabado po ng hapon, huwag po kayo mawawala sa ating recognition day ng Alay Kapwa po. If you can, please drop by at the senior citizen sa Rose Garden po. Yan, magaganap. Makikita nyo naman yan, madali na makita yan sa Maryville Crescent. The non-members is $20. Then may pakain, pero ang dessert, kayo na pong bibili. Okay, may drinks din po, may kape and tsaa and all that. Pero water, so the rest po, kayo na po talaga ang bibili yung dessert. Kasi mura naman, pagkain pa, yung kalain niya, galing nga eh, diba? So, thank you po kay Ice Cafe dahil siya po ang nag-organize o ang grupo na nag-organize po nito. Pero, syempre, hindi mabubuo ang concept na ito kung wala si Ice. So, siya talaga yung utak ng lahat. Kaya, good luck sa ating grupo, sa ating new Alay Kapwa. Dahil nabago na po ang pangalan ng ating Alay Kapwa with nadagdagan lang. Hindi naman talaga nabago completely. Alay Kapwa, INC parem. Multicultural tapestry ba yun? Whatever. Anyway, nawala na rin sa isip ko. Ayan po ang ating community announcement para po sa Alay Kapwa. At syempre, wag po kayong mawawala sa ating Barkadahan Forever Worldwide. Pakilike and subscribe naman po o parang habag lang. Ganun eh. So anyway, ay tuloy ko na nga ito. Malapit na rin naman. Matatapos na rin naman tayo. Tuloy ko na rin ito. At napakadaldal ko kasi. Kaya tutuloy ko na hanggang sa matapos na. Okay? Huwag kayong magsawa. Kayo naman eh. Mga ipapaano ko lang sa inyo. Ang impeachment ni Sarah ginagamit na sandata para alisin si Sarah. Siyempre. Kaya nga gusto nga nila talaga itapon si Sarah dahil, di ba? Dahil ayaw nga nila na manatili si Sarah na maging vice president. Gusto nila bago dumating ang 2028, impeach na talaga ng tuluyan si BP Sarah. So, alam nila, wala na silang kalaban. Sipin mo, 34 million ang bumoto kay Sarah. Siya, 31 million. Sipin nyo, ang laki ng difference, di ba? Pero tapang pa rin itong ano nito, tapang ng apo gigaga. Talagang ano siya eh. Anyway. Okay, abangan po ninyo another program here on Gibson FM on the 4.7. Ang syempre mula yan sa ating Music Indigenous News LGBTQIA+. News and Current Affairs. And yun ang after ng ating program. Okay? And of course, huwag niyo po kayong makakalimot. Babalik po kami next week. Live po kami ulit dito ng tropa ng Alay Kapwa. Okay? Ng entertainment group. Kasama ang Gibson FM doon. O, diba? May ganun tayo. Tapos, huwag po kayong alis kahit pa anong pang mangyari. Abangan pa po ninyo, like I said kanina, abangan pa po ninyo ang mga programs dito sa Gibson FM. 104.7 www.gibsonfm.org.au po ang ating website. Kung na-missed out nyo po ang program natin ngayon, maya-maya po pwede nyo na pong balikan on time kasi minsan wala pa kayo sa bahay. So, pwede nyo kami balikan sa website doon nyo na po mapapakinggan ang mga programa natin. Okay po? Ayan. So, and mega loud shout out na lang po kay Mama Anita, Uncle Simon, ayan. Tapos, kay Tita Presi, kay Tita Gloria, hello po. Kay Cheryl and Precious, good evening. Kay Dave and Loida, congratulations. Ayan. At alam ko, ma'am, kaninang hapon ay yun ang kanilang pag-iisang dibdib. O, oh, diba? Yan ang blind item sa atin noon. Nakakaloka. And that is a very good news. And congratulations again, guys. And hope you all the best. Best wishes for both of you. And of course, ito po ang inyong lingkod, Ate G. Agustin. Nagmamaganda.
Hindi, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pakikinig po sa amin dito sa Gibson FM 104.7, your community connection, your community radio. Until next time, may God bless you all, mga kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan, and mga listeners natin mula sa Gippsland, all over Australia, all over the world, worldwide nga ang ating mga OFW na nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa pagsilip ninyo sa ating website. And again, God bless Philippines, God bless Australia, may God bless our world. Good night everyone, till next time, shukaran. Bye everyone. Gippsland!